0: Munira nyu hitele ibona phi?
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi ikihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane mariliki venintete kutangadika ngaingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene kodadi alama na vitendu vingi vikavemana kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendu vida na udiajali mshilambo shetu. Nelo, tuenda kulikaja lia kwa lupwana, lipagwa shingati balabala yunganyanga njini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lupwana, tuninkodia mweni ntete, Teunash Paulo na Njopa. Na nyenje balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento shashijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajutu kamude, anditumanyia. Vatatamunu na vene ntete vanje valikajali avo, uvankotenda melugu vikulilolede mudibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivipa ibalabala tubai kunyatanga.

0: esta red es una red obsoleta.
1: Que venga endimani gana kala. Na aunavashimu muanda utandi itandeka shitendwashi. Mabombala, la kala, nalandidoba. Kama nalankuida, la kola madengo tangu wakati wankaloni. Nambi, la naulula shinu kamana alaveli dimongo. Uwe tutayari tunkuida, tulambela milugu pakulota kubika ngila. Uvika lelo na mabomba lanji lambi.
0: Para fazer a substituição dessa linha.
1: Laveli malove mbodi la mwe Carlo Jamal. Nananga ledi, wawapishi ushulusha medi kulishirika lia medi na Ulanda kulijimbo ili kuzambezia. Unashalangola wako Vatikanu kuroma. Unkwida ukulupila shimadengo shida shitandeka. Ashakupito wabalambela wakalao vaukili nantanola. Mwedi wa sita kunyuma, Bishpo Don Ozoro Sitora Afonso. Bishpo wa idioseze yiku Kilimane na Nchadolo wa idioseze yiku Bera. Uwatangola na vandishi vadiabari lido wiku wala amisi kumaputu, presidenti wa mikodiani wingumene vya mabishpo kumusambiki Don Inasio Saure, andimanyia kenga kusanta se, uvankwa mini kenga, shimadengo shinkutandeka, kwa shipajelo kabila kumpambola munu, hakuupande, wabananangaledi va ishirikari.
2: Os três arcebispos foram recebidos pelo santo padre.
1: Mabishpo watatu vandipuwa shalalegwa. Na mupadili wanashi kuvatikano. Pankodianyo, papa antitangadika poe na andimanyia kenga. Ankuida waigwilila na kulinda shimadengo shitandeka kwa ukalao utandeki kumusambiki. Padili aju wanashwe antitamila liamba pantima maganisha lako Mosambiki wamanyia kenga. Kwa mwa wa ishtendu kenga shishashikalao. Shukili na umilila atunalote kudoba na kujila kunyuma. Pankodiani utandeke na mupadili wanashwe, mabishpo matatu, wandipashalelegwa ya dao na mukardiali Pietro Parolina, sekretari wa istadu ya kuvatikano. Na apuna pake, andi umia pole kumwe Daniele Francisco Chapo, presidenti wa kumosambiki. Na ndi umia ya dao, ntenga wa shpalodi, na shididi, kwa maganisha la kumosambiki, pamo na venentete wa Mosambiki, mwakati yao wa shililo shkumene. Manya kabili mbodi kenga Don Inasio Saure, andi ukana manya maloviala bada ya ujeni wabatendile, mwedi yao na bishpu wako Maputo, Ubera na kunampula kumwe Papa Leon 14 na musekretari wa istadu kwa Vatikano Pietro Parole. Sekretari na ngolo wa mungano wa nkongwe Mosambiki andi manyia na kushiri Lidia avinapagwe vitendo vekulomba kwa vadioko vakanava kukulumuka kwa Mosambiki. Uwatangola waveli na vandishi vadiabari lido wiku wala amisi kunjini wakubera pa kudududila ujeni wake wa shimadengo. Watendile maduwa matatu kulijimbo le kusofala, sidale shauke, andimanya wa shidola, kulombo kwa vadioko, ninga golo ungume ni uida udivili la manamilo avanashe.
3: Em alguns momentos as próprias mães consideram que ter uma mãe casada com uma pessoa adulta.
1: Wakati unji vajujumunu, vankulivika kulombo na vanu vailinga ingumene, pakulota wapate mali. Kanji, vajujumunu ava, uvakava na uwezo, uvankulula, kuwa udumila vana vao. Tunkuwala ilila wakongi uti wa Mosambiki pakulota wakole madengo. Kungana, kukumila nanga vima dengo, na kulinje dianga na vima dengo, vima kulumukililo vya shilambo sheto.
3: Trabalho e a participação ativa no desenvolvimento econômico da província e consequentemente do país.
1: Malove mbodi la mwesidalia shauke. Wamanyia kenga, kundivaila kukalangidia makulumukililo ashipatu shankongwe, mwishilambo shetu uti mwishipitile. Umbodi wetu na wako, tunkupagwa tugili la shimadengo shali gazeti li mwilijimbo ilia kabu delegado mwinangodi ya shimakonde. Wakati ya uleka tunguli madilisha tupandalile vilambo vya panda. Inamba indikuwe lampaka 106 ya vanu wapidile kwa mwa wa ulwelu wa Ebola kushilambo sha kukongo. Uva madengo walipata le shingumi, hakumungano wa umoja walilanga le ku Afrika bandimanyia kenga kuambi ulwele unkulilode kutukuta na meni na kwambukisha akuliko wakati wakala ku Kongo Demokratiku. Vankopagwa vanu alupo imo 1969 vambuke shigwe na ulwele na ku Uganda. Ishilambo chitenda chitano na ku Kongo vanu vavili vandipela na vanji ishilini vandiambuke shigwa. Dimepo Mwishilambo chetu nelo njini wako tete unkuwa na untukuta woi na digalao 32 kwa tika kupia njini wako bera na digalao 29 kuinyambane na Mpula, kukilimani na kushaishai na digalau 28, papemba panelu 27, njini wako shimoyo na kumaputu nelu 26, kuvilankulu 25, kudududila njini wako lishinga na digalau 23. Na ngombodi lina liango juangwe Ernesto Nkapo kangu kandienge shimadengwa na kuwisha kwako na ntima wa shimbodi. Pametambo kukumiriligwa na nyango wa shimadengo Makongeli Junior. Pato shidoni ijuma ya mbone na kalibu tu kamushu tuiguli la vipindi vinji kwa lakila kuni kumapalapanda a Radio Msambike.
4: Li gazeti di Akab Delgado.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kanya yangu buduli. Mwasha anyi kukamadi anga kutenda shinu, shidiki diki nyenda. Mwari katija, anguamini eti aweni chulu utasha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu yetu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi diyoe, vinu vidiki diki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie. Na lila ledie, na meni kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na vako kuwa kudabuka anga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadi ya kuida nao, maluele.
0: Ah, ambi dimanya nyangu abuduli.
2: Na pangelo?
0: Ambi ulota ngoulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, kutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
1: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbo odi nkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi avataile lipandle serteza. Kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shuluele, chakualisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisef.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Monira nyu itele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa lya ke tu. Mio ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Mio kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kawelu amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubahe mwate lo orere la wuyena. Akuse ava hamu araweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenta.

0: Muni ranyu uithela ibona pina.
1: Muki swami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba he.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani iguha ikina nkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mumbawe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Munira nyu hithele bona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phavela pa hu swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa hu. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mo sueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, ato ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukuore hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: istoji tova radio msambiki na utonka wira ni rivani ila ikale programa funti ni makalelo kuruano ilelo na ala kalele uhala wapa mahani mwavano mmocha yola kane mayorata ichipo ni nlongo inolo wanghale we unihi mechera makalelo awe kamto kuchicho wonte ko wumana na chino mwetila kamto kuchicho itafauti chino nawe ngina ninte kwa we yola ni vreko kweli wahi picha picha nikina rua kamba hereke ihatua hina chopala wera uko macheke ni nyoma yo vrena nriva mocha ni iradu msamiki muwe nlaka i programa kamto kwela ni ihi mecheke nchina muna we ihali chowile dia nchina
1: salama kahiki nyono minchina naka nochuwele siya Samuel Bashir masiki chuweli ya ka napuipui
0: napuipui nkantwe kani hime chera kiyopa chera napuipui njeri ya vai anumani tipani atumani tipani njeri liya vai
1: napuipui kiyeri liya Osiripa mama anihani ya Carolina Kavetu papa anihani ya Bashiri Shea apapa o pilipisha ama mama cheche Osiripa.
0: Idistrito niva? Osiripa no?
1: Shuri.
0: Shuri. Mvaru mpia chani? Umpiru no?
1: Umpiru ki wani ya doj mili iyo. Ke tihi ya kapurke kaketa ki mwane neka kana kake hantwe hantwe.
0: Una mwanoeva?
1: Kinari mwankani ya. Puwani ya ka umpiri vava. Kimpanya mankama baba uwe sikala mwakukumwa baba mpiri baba.
0: Shkola kwa hindi wanere huweru pachari halo somo mpiri wawa?
1: Shkola kipachari halo somo mpiri wawa puhia kana sexta kalasi.
0: Parupavelo hiyo no kantuwa ni muna we mwena puipui?
1: Parupavelo hiyo uwa hikala naka etu. Atena wake hukela ule la wara kia somela ni jinene.
0: Sexta kalasi.
1: Rimo
0: na lelo unauvi hako naturuwele usoma.
1: Unagivi hako naturuwele usoma buruge. Chihavo chingipanya. Wale jinera kura kaa soma le rata. Wano kinagivi hako nrimo kipele kwa soma tutambe.
0: Nakupi kahiki waloko ni wanri yaria kathi. Wahana suna kathi ya siro kura kathi.
1: Yaria silo panaru ni hao tutali oitu.
0: Mulu pale, onera ru, onechese, oneri.
1: Ime mulu pale.
0: Utu kula lenrupo no.
1: Onawo
0: ito tentu, wanu utara.
1: Napuipui.
0: Wanu ntwe ni kilakava ni mwahe hulava. Ni hinawe pia tuko urata ni jipo nono, we kantoro nono. Usina mwanya? Harikani?
1: Usina mwanya kami kakala kapuruke papole aho tamahia, hahia mamayo. Aho papa kwao. Wano wale papa alala, ya ginasu kurumpaka nawa, ya anogeti hasana sana buruge, ii waraka ya tumika akala wale wa taratara, jituye ni miwa nupubaraka ele soro, ele letrine no tangua, omada ni ndwe, wale akona manawe rangi kalilala kumasi, wale mpaka nawa ginasu kuruela, mpaka nawa apapa yayo tu.
0: Na
1: tamae yaraliayo ulumana kan kala chaka na kiraliayo ulumana kan age kusaka waya pheta ka chaka phuaka aha na ba mara ya masi ay kala phanka wara no kiara tambe anaki fantasy masana
0: Arwa kan twe niweke vano ulukhanle nte kwa we kantoro la umpacha pacha mwakhani ni uhalaka upacha pacha wipa area ya werinyale isiani.
1: Kanchenja kawipa karwale ushuri. Ushuri wentong etala pura ya kivola. Kumo ushuri era kihina familia yo katu 2014.
0: Hapo mwao
1: tamilu mpiri. Wano mwao walipuki wala ketala pipa kanchipona kamuara. Kina wipa nchipona ka. Pira kawatonia ni kivenka shtarelia yolika na pankana pui pui. Entong puwa kamiki kalakana pui pui.
0: Bana puipui ndava uneva hava ndatuotana yuvola lelele.
1: Walaki wa hariki nova hiya na atu hale nchipo nne wiwa ina wachivela nwe rola pa hina puipui.
0: Wakala yuko wihani ya pani?
1: Kiha neka Samueli pa.
0: Samueli, neka ntore.
1: Neka ntore.
0: Wuputana nchipo nana?
1: Neka ntore nina kiha neka boss mejmu piwa hali ya.
0: Wiwa hali boss.
1: Boss mejmu.
0: Ya.
1: Ya.
0: No mala wipa nchipo ya no pa chera na na puipui na wera watina kivinga sare le mana na puipui no wera
1: na puipui
0: yeah
2: o phaba o tlaka nna ga
0: na
2: kuimo no khada
0: ah
2: e kweli wa reye o shuri wongo
0: ah
2: wera munna go khumile le bapaka di ndrevo nna finjila ni nyunyu
1: ke na wana lene na nje go tlaka rena a thwa popo apo ba phake ba hala njena no na kuipo ah
2: majano khuma ba bapaka nna ba mbita go tshinete tsani
1: tsani munna de ko we kantore ona ke tele mana ke na sukuru kina khala nathu masivane ehinketi hasana sana jo studio pikitwa studio le hokitwa ukumane nanjenjela ka mpaka nacho etyo 20 mili ke hova kimakela ka uipa pa masikhiwe na phanyaka masivale kina sukuru jichamo kineta nathu ah
2: mami ba wera nanyo chichi ponyo mgravar studio ya
1: wacha kihane studio etiche franco
2: Vai, la
1: polivo. Shuri wo pa ha
2: grava. Mm.
1: Kumo
2: mpira paro shuri ko grava.
1: Ah. Mhm.
2: Ah. Pempa mamena.
1: Pempa muke hote hate ha wala ma tiche minjene me angipankela. Paro gipanke ha chomoni ha wo ningicho la pratiche o eta khata. Ha wo ningicho la pratiche na gipankela toke la fulano. Wote ana khala sana pinge panke. No khala motene khani woni pur nerli akavale la mahala khani wo motene kinale wono kinathallela. Ah.
2: Imotene mo ipresivirikanaka.
1: Ipresivirikanaka. Ni puro mili, mili 500. Nao ni puro nerlia koito sentu me pujuela ka ore kwaltate kiwa bo. Ah. Sikina panga jicha mulatu o sanka.
2: Kweli. Ana wipa ta mona uchi.
1: Wipa na gichivela. Ha boka tungi panya ka e jipo wa kuviacha. Taru, pili, o hiyu kinu walene wani ira gore ki hana ka kana mi wo hiyu wa wo wala ka kota fit ka ko pang ke programa ka ye tu
2: wanchi bonu wa mu unta fit ni sana sana ngina wo message mhupi ngime ni sana sana nchi bonu wa mu unipa
1: e tu jingi chi vela mi o hima cha i tu jinona ka jorera e jorera Atuki wanele jitu jota kala wapwani wakami kena himi ya hima jawara mena jomu kahipi mpelaka. Prunzempulu wa miki hana njipo na kawani ipaliaka pia aruwa kinira. Mama miki hawa umpiru liakono mama ohawa. Latu wakala kawera ohawa jami mteko kinavara kihawa kia kimpanka kipandila. Masi kinawara hiki itaka amwara kukelo uweri ajia. Ento vale programa kinkali nata. Kimbaka la wane uwele haji ya uwe marasa jenansuru kule maatu nipa. Netu woka la wera akwiri wanane luku akinjue.
2: Waere sana sana unonile ya kani yola nteko wipo lola unecho nila ya umakani.
1: 2014.
2: 2014. Panjira la wipo pone lilelo la unecho. Untaki hantu aula tuna itio upanya.
1: Agiroale uitu janipuro.
2: Mena, wakala wera kantoro fulano puchi vele yo ukatu yoyo nwera Impeula ni mita mbiki pachere wipa kikale mana fulano
1: Enzier mkopola Enzier mkopola ana wipa mpaka nawa na wipa mana ejipo cha wechi hao Entao, hata ira kwera hikwale Kione kinaru ale ora ya kuwela wako melele So ira kinari ohi kala na mapupa kakwara kihopajoro wa shikola ya nakupuruki ahana shikola we ya funti hawe ntu atu wipa masikina sukuruwe lakina ando anipuru masikina wipa chichamu mana kipa kaka waha katu wari chupo chaka pia anu kikuluwe la mikina sukuruwe la waha
2: engineer mukopola hiwe rikin halu hana kupachara wipa
1: mesaji jane sawe iyo ni hatani mi chinkiwe la mana yeshi lui yena chapanga ichipo cho hina mphama nesani ichipo cho tratari mosambiki huile lapo huila neta chani marere loya
2: mosmo ko pachara hapo yetu hi pachara uvara warijani
1: wahurikela so wahurikela wahurikela kana wari hai mare kicho mi puma nani hakajija mwate kaya loka loka leyeye sana sana masi. Wale ka hosu kuruela. Kumane tu ya himari ya keyo tina waji vela mpaka na wamu nuwele lia na pui pui we.
2: Unipa ni sana sana istilu ni ojibo karabenta, paripani, paripani haku ujibo yojiriji nchi.
1: Ejipo iyo, ejipo iyo mi wano marabenta lala puipa waka.
2: Marabenta.
1: Vano masi kive hinjue laka wote wore le kizomba kinane sakina tentar saki panye wera ki pe tipo yo kizomba ki puede tipo yo pasata kina chuela
2: asi
1: mu kina melo marapenta ne pungi chivela
2: ta faute ni pana uno na we ninte kola worata ichi pora kuma yo mwaka wa 2014 yo mpaka ba
1: ta faute erina kami akina khelelia ni kuver porque ira kore kuverne hoka khella ni ka kele ro hela ko holo hataina trakwana arwa wa chivela ke porque ha mumeta nantu umpange faita paranyu how made an himpanga faita paranyu ano mi bana akila ka jengo aya bo ka phela ki khale ke ote ka mosambiki we humomo kipanga ke tu wadoto pela kunya aya ogru sawade hajao uruke ki hana tala geografi kusema sana chinona ka mosambiki siani janjanjale chani wano vale parawara kanjeko wave amen
2: wa umpiri mwana pia kani huko no festa ni huko no mpiri kunda kutia kapara wipa
1: na kala kani huko no festa agin letu liya ka chine ni chine na gil letu liya ka
2: wiju walia chani
1: kina aju walia sawa no atwala himo wala nina wova uko nila la suru kumunchene mipira kamena mi ngiru kunyane kuburuke kimpele kikwecheke va wano kirwanya kilapo kwa sawa na ana wova anona manawara kimpele kala leke misuru kujinchene ah,
2: masovana halu pela suru.
1: Ah, masuru kugina pela. Ah, sovano ya mahukwa ya mpaka nacho akinaye wanera kwana mimi akimwa nipono weta kata mpaka geheredie kagehwahie kata. Ah, kontekina jo wana mimi akikipale ijipo yikipaka ni guru jaluku kahimia. Ah.
2: Pia milongo choko ukati wokoma unala tuje kama koma ni kipela kaijipo.
1: Makoma ni kinaro aka. Ah. Teo kikumakao kipia kana mpura la kipiale emisaun. Yo rati wimpi kihocho pari uo acerca de 4 años. Furu waka kaza ta kultura wancho soma pupia pihia kwa ono kipialo tunawaka. Rati Mosambiki ono.
2: Mpiri chani, haa makantori makuhawe, wiwana na urichani uo, aula tunawurive kao.
1: Ahawo. Ahawo nchene. Ahaba yene tanaka kihana sikwa kanera ganyiko munna wiban dragon rekecho phagu saka pha phe tanaka ahabo ahingikupalyayo mebanu kinawa hiya yay ah samwa giji vela ni thongko manhe keso kinsanka materiale buruke karna materiale ala ni panka ke stuti me hu ka gala kawera ana koma lalo tena ni beba jalale ka ka pateke na ne ki ka pateke sono ki sangale materiale
2: Narna makupa wa pabelo teki studi.
1: Kapelo teki studi wa kasana saa.
2: Mpiri ayo mumu wa hita ahiru wa keni proli kwa hawe.
1: Ehe huwa huweke.
2: Kwa tena vareke mumpiri mumu.
1: Vareke mumpiri mumu ni mwarisele kenhi pahi.
2: Aswa. Unokala runye tafauti mpona unhime chanya na puipunya. Isiani upanya liawe ni hina mwipa. Ichipomo ni hina we kantora.
1: Kena panyetu.
2: Kuna panyetu?
1: Ne waka.
2: Ikweli?
1: Na uhimera na kina panya.
2: 2014 mpaka nava.
1: Mpaka nava.
2: Kuna panya yetu.
1: Agina panya yetu.
2: Ne nupa
1: kinateka. Ne sikaleta yola. Ne. Uwipa uwe kantora kirina kina panya.
2: Ano makoma ni mmo. Unu liviaka au la meno?
1: Makoma ni mmo. Piele himajalake la wakina nchalivia. Uwera. Ate vinji vinji. Dimikine era pahi mikina. Kina halo wazo tari niva. Uwe kalawara tuale pankala. O garantir ya nene apuruke ya garantir jina nchina na nene haya. Mikana halupa ya nsuru kumasivano agina njopanya.
2: Enerhi misi yani atuala huli vaka.
1: Enerhi ha. Venchi venchi kani nchivo kala malaponi. Ogi hanayo kani nchiva. So anaki hanaka mana kalakarati uimpichole kina agusiaka. Kinkusia ni mapingwa apuruke mumu chuyo kinkala na umisore va. Na atano ulu majale. Mani ya lea kukusaka magi na era mpaka nkiwahe kifulana. So kera tuwa ya njawone la vale. Ikapo ya rikaye na panka ya wala jina wajive. Jipo jinipa haka iyo ikapo ya rikaye wala eka. Nka kusele wabara le fulana.
2: Masi chani, ichipo chanya. Jina keleli ya kani mana na orera. Na atwala niwe laka. Puto topela ka wera. Kamano himia wa wera. Ichipo nopa chirando. Paropelo vahe na pipu ino. atupiwe lenwera ala jera na kuibyala
1: namaru yo mpantu yo kakora ekina sokoro ni kina sokoro kininjo wasanyia na kininjo weria ichipo cha hiyo kati nijivela ah kata ki weta ka chakampairo kina warelia ke nyuma mele chipo chinyunke wa burgesiani akina magina wera kipanka ka fiarje ya nu nuivyaru YouTube nuivyaru TikTok akina kalan ah
2: sana wera wipa
1: mkala ba huta ba video makina firmatoria kirina pante po hiki chueli hayayo
2: asiliju hana ulamena
1: video uro YouTube na panya aso mano akirina makina kami amo hege paro uo mano kwa hima chuvalore kastara leaka mano paro pelo hajula cha video yo mkala tutampen suru kumunji wana kininji wapanka kahika aprovetari mano kumani ya sinena punera ya hana onieke
2: Komani ngo tibuno nliva.
1: Komani ngo tibiki no nliva.
2: Majapao na himera ka wera miki ni uli vihani va. Ndatu nye chitu nyo kive kelemi na nopeli video, nopela muzika, ni chitu chikane chikumeke chokita.
1: Ah, kina wa himeria. So na ina tampia mkala si kwaka. Ah, wahi kala netu wani tamu pasu tara nchika jichamu. Kiva hayoyo, wavira nela poro video ni wava hatua yoyo.
2: Mjelele inkuma so impange inkale para webasi kothaa kwa wale ana koma ngwa muhe na kastarlizi egifari punkuma na kama muhe ni hawo mpaka ngwo cho theni kontha cha Europa yoyo cho theni kontha cha nuliva imfrika ni yani
1: America na manana ota nyufia mikina uipa so wano mara esorti lele kinagi kelela sina sana kanjaka pruke enanjanje sorti ni makhalelo ayo Kuruge atwa banana ni nyweli ya kayayo ampajira wania video ni edibu jinkalai. Bano micha wakaiyo akimpanga video ni pimana hinkala ka atu enjene kanana ka numero na enje kukiwela kinjweli ya wani wono ono pae. Ni miki ni ichuwela ki mwanene na atwa kina kuvakana nkichuwela. Bano nkichuwela ayo panera nabubu na wipa, nabubu na arata, nipusu kuruku.
2: Itulipa nergi hava uhichuwelia.
1: Uhichuwelia. Masikajuwelia. Kakela wera kinansu kurudugu. So wano kumo akinchuwelia. Chinene na atwayo. Imana. Kakua na miki na awelia chinene. Ijipoja kako ntaji na achive.
0: Isto chufa radio msambiki mso provinsa loka aftarikato nalilo radio no nyune wali programe li kanlu funti ni makalelo kuruwano. Breke. Ni nopa muhavanu le kanle muhavanu mocha mayorata ijipo unaruono we imawani yo umpiri etaniaka na pwepwe vareke nopa na muha ni nopa muha unachule hevareke kweli makalelo awe kamto kuchicho umana na chineta ya ule kanle ntekwa we warata ijipo ntwe mumuleke wakani idhiriane ke ijipo na pwepwe kakina muna we ni hala wiwela ijipo ni ukati kamto kona
1: mama miki havo umpiru ya kono ohao
2: njipo
1: nene njipo nene himia utungumi wano latu wakala wera amwara kayana awariya entao kakara nawe kaka hospitali kana warwana tijotene kabara kimane niaka wano wale humana iraka mama miki hao mbiru ya kono ono hawa ananta kalandrima anawo wanu waka oki neleseje mbaka meri mitanuia wa amwara kewariya
0: Pas frekwe kwele na pinjiponi hale huwimwela ukati kamba tukola.